Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse. Apprenn a louve, a romanse. Apprenn a aime, apprenn a vive. Se yon ki yeve mwen yon vi danse. Yon ki yeve yon vi voyaje. Yon ki yeve yon vi partaje. Yon ki yeve yon mwen yon progression. Yon ki yeve yon mwen yon